ba we ni ge ba lorun andu niya ijo sim chonga do ni ndache sinto muli naru do ni ndache awon naru fe wa wali do ni ndache njina asikoda.

yenga ikini ni ki wula ya zom nuna aka ki sansan e wula fako ye shebe e ka kinati wie de atinsu bo pa wie na bo pa ki kere papati none e kere ka ke bo ka su be ke be bo wi isku juma to yiri ite aponza be aiwe na akuru fitido bo bo karakere bo nyine awuru nodo ko ka yo bre nodo na sara sara burne kuno ile nyo ahia fo akwi nyo afo abranyo ni injenu ya to kotana ngunda nzo atila barne oso ko war moni titi ka fo babe o kondi wo nyine juma nodo ameyoki ne ngati ne kuruko nya nyina akormani ma mi shin yati ya o ye kurketi la bar mbuka su ikunu gere buka su ayande kuruka karo duma ne ka nyine lambam ni iker ko pati iwo wano no na akonya no kaula na tachi ko akoro duma nyine ka yo brinu na kurba ko kara nyine awuru nodo abrangona ni ku abrashani ku abrashani ku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasani ku abrasani ku ahia worombe yesu kebere na kuruka ko koro duma yele kara shi bitafo be wo awuru pa nodo ama wa goda wa mbi de kebe buto ayirin ba na fre farmasi sawarni inyuru bere pe nga nzanga biblioteque da wanle ye kara shi bitafo tan shi dog munda ni kuru da ni de kebe wo yudakaka ade adamande ama anwume ya awuru nodo be fre cte doyiri osusuni kurubayo alekira pabe yekere kunkun kurudi na panu itiso yetieno ne yekere mbamjuma adena mana bukurudi inafa.